Limited. Kira ye yubo tap gitinong e chireka e kabaka road e Kampala, Uganda. Dulmana ye bene kilopotin ko makiluene kakasa flavor gin. Kom mit kanywa chiku katipiu. Kai mira wilone wilma bull pikaton smaduong. Ko chi min number. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwen angwen. Apichela bira pungwen. Apungwen abichela biro.